ebusia wabonunsia apa ho sima ebie ne mrobo sodo na madana kesema na mpempem ngene na nagetua ozenye ne kase ne babrage nunse brumeyim ye wiya mazankene ngene rabo sodo broka wode ochina beya holiday